Wauki, Pablo pakis gakonaka, mana hawaza intendi pagmare. Sinakah pips, Dios pag espiritu angka, yacha suntagmi. Chay pagmi, tandaza yacha sunchik, nikuni. Chay tanik pips, mana pagtarinchi. Rorana wawakuna, aicha pagpistiyaku. Pikarana kahpimi, ningichigmi. Hari hari, chay tapis, mana tokuikuna, ningichigcho. Maikankuna zami chasna ningkuna. Chay manta nyukanchika, yacha

syukuting ni. Tahu ka ni marku na wasi manta pakat tukus pa saca cau pimeng riska kuna ni. Saca cau pipi tota ya spami. Cai pi dormi napak aji ciska kuna ni. Nya dormi napak mi wagraka patuta gazutak. Kankunaka yora hawap sererechi. Nyokan cikta pinyak animal kuna samuk pika. Gazuka, wakangi, patuka, alas kuna patak-patak ni cinggi. Nispa mandaska ni. Chasna yacha chispa dormi kukpimi. Suk ruku leon samuska ni. Chaimi gazuka patak-patak ni rispa wakak ni. Patuka, nyawi jatapis mana paskas pami sirikuk jani. Leon taka. Kaisuk kuna jatak jaki na itami, zukacik kuna ning. Chasna zukacik uspami. Patu mana ori eskata wagraka rikuk ning. Chaime wagraka, ruku usyuzu samoyari. Tukui kuna jatak asta toso chispa kacangapak nih ning. Chasna nih pipis, nyawi sipuska jami. Kaichikja, nyuka samus patak wanyo chisatagmi. Nispaja sirikuhning. Sina niska kaspapis. Kayan dihtaka. Pairagmi. Kazi mari wanyo chispa kachanchi. Achkata mancharispa chari maip sirikung nihning. Chai pato sina. Chakchukunaka maipi mana izancho. Iglesia kunapipis. Chai sina runakunaka. Tiangzatagmi. Pusakunaka. Manatak hatuntukunata yachanacho. Pusakunaka ima azikunata Dios rorakpika Dios atami hatun yachinkuna. Ima azikunata Dios roraskata rikuspa uyaspaka kai yuyachik tapuskata yuyaringi. Kanchasna roraskatachu yuyangi. Hatun tukuska pusakunaka patusina zatak imata mana roraspapis piman parlaspaka. Nyukanchik si, nyuka si. Chasnami rorak kanchi. Chasnami rorak kani. Ningja kunami. Chaitaka kikinka. Mana chari uyashkangi. Mana uyashka kaspaka. Kunang manta uyangi. Chasnami parlankuna. Chaita yachakuna pahka. Chaisina parlaskaka. Pingana yagmi uyari. Chai manta kikinka. Amatak chasna parlangi. Chaika mana azicho ningmi pabloka. Kaikunata azi yachanapa. Primera Corintios 3:5-9 kama rikus. Pablo ka imatagare. Apolos pis imatagare. Paikunaka Dios pakta wizah kunazami. Paikuna wizah pimi krir kangichi. Wizanatapis kada kikingman manda Jesus kuskazami. Nyukaka tarporkani Apolos ka yakuta chorarka hasta wampis wiñachinataka Dios mi wiñachirka. Sina kakpika, tarpukpis, yakuta chorakpis, ima manakancho. Dios mi wiñachika. Tarpukpis, yakuta chorakpis, chay sinazatag. Paikunaka imata roraska sinazatag, hapina kaskata hapikunazami. Nyokanchika, Dios ta ayudak kunami kanchi. Kankunaka, Dios pak chagrakuna, Dios pak wasichikun kunami kangichi, ningmi. Nyokanchik si. Nyokasi nihkunaka, pusak tukuska kuna. Azitak pusak kunami kanchi, nihkunazami, chasna ninkuna ningmi. Chaikunata, rimanapagmi Pabloka, 2 Corintios capítulo 11, capítulo 12 taka, kishkaska. Chasna nih runakunaka, Pabloan misanakusa nispa, Pablo sinami kanchi nispa, umakunazami kaskakuna. Sinazatagmi, kunan punja kunapis, paikunaza, Aji kasun nih pusak kuna tiang kuna. Chai kunaka, ima tapis, pai kunapak yuya izamanta zoksi chispami, Dios pak simita wizanchi, nispapis, suh versuta riku chispaka, sukta kuna zata kikin yuya izamanta wizak kuna tiang. Uyak kunapis, pai kunatami aji nin kuna. 2 Corintios 10:12 pika, chai manta nyukan chika, aji mikanchik mana nisa ninchikcho. Soktak kuna sina, pai kuna zatak, alabarik kuna mana kasung ninchikcho. Pai kuna zatak azimikanchik nirispa, pai kuna zapitak, chimba pura rispaka,
mana yuyayta charikunami ninmi. Shinakakpika, kikinka, imatatak yuyakungi. Maihan shinatak kanakangi. Kaipika iskilaya pusakunami rikuri. Sukunaka, paikunaza azikaskata yuyakuna. Sukunaka, manarak azikunakanchikcho nikuna. Kai yuyaikuna wanka, pita mana zakichisun ninchikcho. Shinakakpipish, Diospak simimi chasna yachachiku. Chaimantami ñukanchika, Diospak simi nishka shina kanakanchik. Pabloka, Dios yuyachikpimi. Ñuka yuyaipi ima mana alli rurashka mana tiakpipish. Kaskata rurakmi kangi nishkaka manarak kanichu. Shinakakpipish, ñuka ima shina kaskata rikuchika. Apunchi Jesús me, Nico. Pablo pish, manarak ajinishka kaska kakpika. Nyukanchik karin, imata kanchigare. Ima nishpatak ajimi kanchik nishungare. Chay manta, kayo yaita charirasu. Manarak ajinishka kanchikcho. Manarak ajinishka kanichu. Ari waukiko, manarak ajinishka kaska mantami. Kuidarishpa kausana kaskanchik. Dios paksimi zapi pigarishkami kausana kaskanchik. Chaita nishpa zatagmi, Moises pa kausaywan chimba puraspa, hatun yachak klinton runaka. Dios pakta rorak Moiseska, Dios pakta roranamantaka wanyukugmi kaska. Chay mantami kunan punja pusak kunapish, Dios pakta roranamantaka wanyukuk kanakanchik. Wanyukuk kaska mantaka, Maihampis paikunapak munaita rorakpika, Dios paksimitame rikuchina nishkame. Clintonka, kasnapis nishkaragme. Achka pusakunami, Dios pakta rorak kaisuk pusakunataka yangata rorankuna. Hasta wantaka, Dios pak munaita rorasa nik pusakunatame piñankuna. Chaikunaka, paikunapak yuya izata rorasun nishkamantame, ajita rorakunataka piñankuna. Tukuy manta yazika, aji pusak kunapika, Dios atak aji kunata roraspa, rikuchishka mantami chasna pinyankuna. Pablupis, chay kunata rikuspami, ajita rorak pusak kunataka, aji kuidaringichi. Kankunaka, misa nakusa, nih, mana aji yuyayuk pusak kuna, sinaka, ama kangichichu, nishka, ningmi. Sina kakpika, Dios paksimi nishka sina, pusak kuna kaspami, ima pipis, Dios ata hatun yachina, kanchih. Pusak kunaka, hatun tukuna yoyaitaka, minchakama, ninami. Pitapis, kariagja pusak kunami, hatun tukunataka yachankuna. Paikunaka manatak Dios paksimi pi nishka sinaka, kausasan ninkunacho. Dios monashka sina, mana kausasan nishka mantami, Juan Bautista imataka, kungata pitispa, sitaska karka. Juan Bautistaka, kambak warmita sinaka, mana charinachukangi nishkami karka, ningmi. Zaktata mandag erudeska, kikin waukipak warmitami charikuska karka. Chaimi, kambak warmita sinaka, mana charinachukangi nishka karka. Chasna nishkamantaka, wanyunami karka, Juan Bautistaka. Kaikunata rikukpika, kikin munaita rorasa nik pusakunaka, imata rorana sinami purikunkuna ningmi. Sinakaska mantami, Diospak munaita rorak pusakka, kuidarinakaska. Diospak munaita rorak pusakka, Diospak munaita rorakuk pusakunawangmi apanakuna. Paikunawangmi imata rorana kaskatapis, kaisuk chaisuk yachachinakuna, ayudanakuna ningmi. Chay mantami, kikin Dios pak munaita rorakuk pusaktaka. Wau kiko, kikinka Dios tamañaspa, maihan Dios pak munaita rorakuk pusagwan. Apanakuspa, Dios pak simita aji yachaspa, ima yatapis aji kunata roraspa, kausa nakangi, nini. Chasna aji kunata roraspa kausa chungmi, kikintaka Dios ka agjaska. Chasna aji kunata roraspa kausa pika, Dios atak mana sakingacho. Pablo ta sinazat. Pablo ta ka nyaza wanyo chinaza kakpipis manasa kishkacho. Dios ka ima sinapis chay hatun jaki mantaka yoksi chingzame. Mana Pablo jacho chasna tukushka.
Shukuti, Pedro imataka. Kayan dikta wanyo chinapaktea kukpimi. Dios ka paipak angel ta kachaspa. Kanchis pungu kunapi. Kuidak kuna kuidak ujapita. Chay kuidak kunata dormi chispa. Joksi chiska. Dios pak sinipika tiako. Mana Pedro jatacho. Shukuti, Daniel pak kimsa amigo kunata karen. Nina mantami joksi chirka. Sinazata. Kikintapis Dios ka kuidak.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusakunaka krikunata, pusakuspazami mauka yakun. Nishka uyanatami uyangichi. Diosatak agzaska pusakunaka, yazitak Dios kuyaska pusakunaka. Dios kuyaska pusakunaka, paipak wawakuna yuyayami kausami.

Hipawinya ikuna, tukuy ikuna invitas ka kangitsin nispa, kaitapis invitas pa, wizas pa sakis ka kunami, kaitapis wizan singmi kay oras kuna imapika. Nyukanchi kay estudios el buen sembrador pi, sakinaman samuska wizay kuna imatapis wizan singmari.

Sasami sumakta kantan coron redil de Cristo turicuna y mapis. Bueno, kaya kuna astawan uyachispa kankuna imawan tandaza katishunmi kayaras mantaka comerciales kuna imatapis uyashun iñesa noticia kuna imatapis uyachin wanka kutin kayachishilado kutin za huyeringapa kankunawan tandaringapa tirashami nispa kayaras kuna kama kankunawan uyariskanimi. Buenas noches, allí tutita imatacheripangichi.